0: pa enu bi na me pɛ
1: nya highlight ya
0: po police ji amene so stop me to na ni ewu hu me ka ne number ne matwam ewrade who nim say ye down
1: papa yesu ye down papa yesu ye down papa yesu ye down ma obofo gebra ma me ye mami o ma obofo gebra me ye mami o ni wa nsuma na wo fase ba ko nike o me jina na nem ewrade me bompa yo me kusu bompa me hia o so CD sound system ewrade me hia CD nya CD the video pa me di shem ewrade me pe cassette atwam card be kokwa so rekum rekum eti ewrade me pe sound e jigu o ma so mi sa sa sa ne hu se aso le pe ni me ka na eba ani all in ton ko ni ebo nya mi odo me ni ebo oh da wasi padunt even
2: Bob music variety. Let's talk it. Okay, FM 101.7.